0: Wa u sio sai a fa lo ka pe ko ko le ke hu fa nga tu i henga i tala fa ko to pe fa a fa ki pe me he tau por kalmang ta nga ta hei a te a o fa ki tu ma o ka ya ta ki o mo mo tu a fa i fa tonge a ki o mo le ti o ke fa ko atu a si o mo por kalama
1: ki he e fi a fini.

Malola Maria ho e ki mulelea tonga hono kotoa, fifia ki tali tali lei ki mautolu, ki o mo uniongo mo mele ti o ka ma afo ki televiso ni tonga ki he hoani. Wakai ko ya ki he nga hi ulu yongongo. Tali e kapinete ki ho ko flight e wiki ka ha u ko e aho ma lo lo fa ple anga, e fa mana tua e centuri wa o lotu fa kalistiane i tonga ni. Wahi e pa anga wakiru e patset fa pa anga, pe patseti whanganga ke whapaanga aki ai me a lele o i kau whafofonga kakai. Pe a whamonea lea pae pule anga mo i kau tahasi a pani o ku amanaki ke langa ae malatwaka puna whapaha pule anga fua amotu i Tokyo si a pani. E to ia

0: Ko vahi e paanga e waki le patset franganga wanoa waono wanoa wafitu, ke whakapaanga a ke ngahime a lele, ma ai kau whakafofonga ka kaimoe hou eiki no pele. Ko hili e dihano whakaha me he vauti e potu ngawe paanga i he whemea aki i whalealea.
1: Ie mea minister paanga le ole o ka koe palemia no pele whawhanua, o kumaratunga eni mei he kole ai kau whakafofonga ka kai, ke e whamea lele fo o a ena ngahi ofisi whakavahe ngā. Ka uhi koe mahu inga, mo e fie mau ke le leia ngahi mea ngāwe o ngāwe aki e ngahi ofisi whakavahe ngā. Na e mea no pere whawhanua, na e tali e kole ko ene ka na ikai ke tali ke kumi ha mea lele fo o ka koe lisi pe.
2: Nei fotu mai fo pe whare leo fa fo mai he ka fa fo ngā ke ahna u mea lele fo o. I u pahinga, pe mahi no pe ku uhi koe u ofis toni ka fa fo ngā ta taha e koe ofisi e taha fitu pe pe fo ke ofis toni ka no pere o ku mau inga pito ke ahna hi mea ngā ue. Ka koe patsetu kone a mai koe ke o mea lele o ka pa te tau whawhiho na ke whi ma o ka pa taktaha ka whawhonga ko mea lele tawhitu ta na ke mo hoi no pere maha rea o ua noa. Se na rako mai patsetu koe apa honga holoki a ke whonga fo o sea ke o te wha tau fo o mea lele ka tau ngā ke whonga koe lisi a ia o kulotonga elekeit ai ko tupe paanga koe ke ne hanga puke vauti koe ki he ngā mea lele fo o. Ka koe palan fo o ke lisi pe umea lele sea. Koe kalas koe Hilux. Mea lele o mana koe ka pāwhonga sea. O ka pai whakatau taha ki utu. Kono lisi mahalo e taha pe pe mahina sea. Ko taha mano wafe ko ia ka pai patseti pe he tau ke he tau.
1: Ko lisi koe nia ngahi mea lele o whakatau e whā. Ka e totongi pe e taha mano tupu ki he lisi mea lele i he tau whakapaanga kotoa. Aina te whamala ala ki ai ano pele whawhanua.
2: Less than half mea lele fo'o sea kone ospetau e whaa lisi pa fo'o mai mea lele fo'o kai lisi pe. Koe mea lele fo'onga koe ni sea e vroa lisi pe mo vreni e ka pa fo'onga e nao ngai ofisi e ahon sea. Na ki ke whakatau pe langa fo'o he whare a rea pa mo pure anga sea. Koe mea tatau pe ni pa mana ki wha hoko ki mea lele. Te mau ngau e ke fo'onga fo'o kono lisi o mea lele. O mai mea lele fo'o koe hape kalas mea lele pe maha ka pa fo'onga. Whatatau ke patseti ki hono lisi ke o mea lele. O ka pau e maumai mea lele, ka pape hono maintenance. Ka pau e whema o ke ka pa accident ni whapuponga, o ka pape insurance o whapu o mea lele. Sea, ki te hera ko tunga o pa anga ia hono te whakatau pro kio mo mea ko ia. Aki hea rea pau mui ka taha ko os mahina o mai lewe fleet for all. Ko ngahi mea lele for all ke ngau e mo mea holo ai ka whapuponga. E ka mata anga e tā uko ni ospe tā e whā fō o mai i e isi pē. Kwa mea rewa e ka whāwhonga, kwa pāu nā whima ki nā hokat, ki nā mea atu ki kau tāha, nā lawa mau whātau mā mā a ngai mea rewa kona nā ngā ea ki whunga he lisi koni whā i viai, e patseti koni wāt me putunga pānga. Sea, o ta tau pēn mui ngai mea kona mau hanga whā hoko ki he, ki ono malu i mo ui koni e hoi whāwhonga. E kohiri, na fuakakato pe pule anga. O au e moua totong whare mahaki sea o vai taha miliona ke ni ihe ka whaafonga whare alea. Sea, koe mea koe ia ka pana e tōpeha ki panga sisi i o totongi aki e nau insua. Fuakakato hui insua e ngai whaamore koe ia. Ka kua tau wako me kua hiri sea ki ki tau fōe halanga koe ia. Nai fōtu wai insua ki ka whaafonga whare alea pepo ki ka whaafa pule anga. Kai aho ni, koe whakau kau ta tau pe ke toe koto, smart, hono spendi tau paanga, o te tau toto whakatau mea fo'o, o ka pauki ki tau lawa a fo'o sea. Ie whaonga ku toe lele yange a hon sea kono lisi, pero uhinga ku toa e paanga, koe pe ua kiru sea, pe mea lele pe ua. Ka te tau lawa o fa'a paanga ki mea lele lahi yange he ua, o ka pa te tau lisi, pa te whapotopota ngi ki paanga mo iwi pore anga sea. O toko ni a pe pa pau na tali lele pe, pa whaonga tonga tapni mago, ki whaonga fo'o koe ni, te nau fia fia koe ngai o ato mo mea lele fo'o, hiri anko ia whafo o whakatau, whapeo whakatau ke lisi mā re pauseo.
1: O kumahino koe paanga eni i he wau te potu ngai paanga, ka o ke whiama o pehepuri anga ke whapotopoto i hanu ngawe ake paanga ke ngai whakamole.
3: E se ni o e wāo mapa ko hiwai au guhko.

0: Ko tale pule anga ai kau taha ke ni fale le e mala va kapuna fra va pule anga fa moto. Ko kau taha ko e ni ko kau taha sia pani pe. Ko hile no fra ha mi sta po tu ngau nga hi ngau la la he pule anga se mi si sika i e fe me aki o e fale i he ahoni ai fa mo oni atu i he ahoni i Tokyo sia pani ai kau tahani pe me ngo fa fofonga mi he po tu ngau e ki he langa ko e ni. Ko e kautaha ko e ni ko e Kitano Construction Corporation, ai ko e kautaha ta taupe na anaulanga ai fale mahaki vaiola. Behe e sika ko o sivahe ia e paanga e tahanima te smalevalu miliona i he patset whakaanganga ke e whakapaanga aki ai kamata ai langa oe. Malawa e kapuna whakavahapure anga fua amotu o whakafofua ke kamata ai langa ko e ni ki septema pe o katopa o e tauni pe. Ko e kotoa e whakamole ki he mala e whakapuna fo amotu o kwe unga me paanga e toltaha miliona ka o kuwahei ai vaeua ke whakapaanga i he patset whakaanganga ko e ni ka e tok whakapaanga ai konga honoua i he tau whakapaanga ua noua fitu ua noa ua walo.
1: Te wakaya pe o hei koe koe langa koe ni mala e whakapuna ko e ni o ku ne o swai mai ngā ue ke me pureanga me pureanga o a mai koe ki he lorotonga ni pe koe piti koe ni o rotonga i Tokyo e o ofisa wha ko ngā ue po ngā ue ki hono open ai piti koe ni pe o ku sai nia i he aho i he aho ni i Tokyo ai koe hiri koe ya e kamata rewa la ngā ia i he tau whapango ni mahalo ki septema ko katopa o kamata ai pa tau whaamu koe tau e hua koe whakato e piti nei mauia e kautaha koe Kitano Construction Corporation. Koe kautaha sa pande na nau langa koe ne tau whare maha ki. Koe nau tō pia na nau te mau piti i he a aneafi. Aia koe whakafuafua koe koe estimeti na e tatonke i he ua piriona te au hiwa noa miliona pana sia pane. Au whakafuafua ke pange tōtō miliona tonga. Ai te whai tōtō miliona tonga koe ia he project koe ni tau e ua koe taha dima ia e kamata whaonga ia e tau taha u pe koe taha dima rewa e tau honoa tau monu ia koe hipa te teu koe ni tau spoti koe kamata ai te tau te teu koe ia ki he spoti o aifto taha u hangi ki ngai tō mui toi pe tau e dima mape fia toi hanga mahen fuke ngai teu teu pe niu koe te hau koe ke toi tau e dima tau e wha tau tolu koe si maau ai konga lahi. Ko to hoi nebe te project ko ni ko to teo teo tau spoti, wharere ka mara wapuna. Teo teo ke tō uta mai e kuto la wafi goia. I he amanaki goi ke spoti ka goi. Koi ki, koi kahi matai fika la lahi peia mahalo te u la vetia i fika wakpea mo e mo civil aviation, ta whakto ngu nga tonga e mara wapuna. Koi tōn koi tōi ngai voti o ku wanga maheni pe. O ku kukeria hawhetō aki, o kuai pēha ki hiki kua kua pēkua fu variation la lahi. Koe fwoi hiki lahi pēha he me vōti koe ni mehe tonu miliona ki he wanoa miliona, koe te wako ne langa e tau marae wapuna.
0: Nā e toi pēhe e sika o ki iai me paanga e taha pui nima miliona fwa paanga ake kau ensinia, mo e kau fale i okuna folau mai ki tō ngani ki he teu koia ai langa o i mala wakapuna whawaha apure a ngā fua amotu.
1: Koe hiki lahi koe ni, mehe ua, mehe tonu miliona, ki he mehe ua noa miliona. Ai oku iheni ai ngā hi project la lahi koe nei whonua, oku tū lai di mai koe ni, ki he tau lang whlau raka. Koe matai fika uroa ki, koe taha miliona, ni makiru. Koe paanga tohoni en mei muri, ki hono totongi ka o matatau me to on fatiknikare ki ngai ngā aue civil aviation ai kukau inu me ngā hifare i me ka o consultant ki he te te ulaa koe ka o marae wa puna koe ni whamotu koe fo i mga to unga lahi o i hiki koe ni pasetu ni o tahi wa miliona koe taha nima miliona walu kilo tupu koe ni o kuhaa e pesi ua mea walu lima i lalo e ngai whai kiki ke ngai tohoni ho atu me ngai poreanga tohoni ko te u te ula ngai ni o tau marae wakapuna whua motu o ku whua pachetia he pacheti kon o tau rotonga whemea a ki ai ke vahe i ki ai e pange taha nima miliona walu kilo toru lima, tahrima miliona walu kilu toru mana ni mafe walu nea. Pahape ku...
0: Kai ke hiko ilanga ko enie fika hoko ya ihe ta u e ua. Koe ka mātai ni ngā una tongani ki ngā hilanga fikalakalaka, ka hui ko tatali, pe koe tali tali ai Spote Pasifiki ke fika hoko mai ki tongani ihe ta ua noa tolu taha. Kai ke hiko imau koe ni kautaha si apanie fai ngā maalie ke langa ai mala e wakapuna, fawaha pule anga fua amotu, hili e tuku at ki tua fai ngā maalie ko enie ki he ngā hi kautaha langa ke nau tohi mai ki ai. Pea nai tu utai ha eleni a fio ki te pouono ki he otu motu kuki a ni afi i amanaki kene a fio i he owa o tana ki tu unga universite te Pasifik tonga i he ahoni. Ne tali tali fa ofisiale he tamatu i he mawaka puna fa wapure anga raro tonga a ni afi a ke a owa o tali tali fa fonua o kau ki a e ni ihi koe ka inga tonga o kuna unofo i he otu motu kuki.
2: Atu atu rea i te rangi tiri tiri!
3: Nei kau I heka ofisiale na talitari e tamatu I, ai whakafofonga o I tui pilitania I heot motu kuki Sir Tom Masters, mon Lady Twine Masters.

0: Te tawa kai lewa he ni. Ke he whami mita ha mihi mla e oi sipoti o kahili e ni. Pea mo pia o li e.
1: Maloma tau ki whiloonga ki te whakaini ki he mala e o e sipoti. Au whewhia kautaha sipoti mo e komiti olimpiki pe hege sipoti i komni weri wha whanua tonga ke tala ki whaofisi a re timi e wholau ki whiau e sipoti i komni weri i ahua tolu o mahina katu u ki ahua o akosi. Ko e toko wa walu me ihe ngai sipoti ke ke e walu te nau whiau i kiha me tari e wanoa i ngai sipoti taka. Aia ku whatonga ima ke heni ai neti polo pe foki e basketpolo tau tau tō tolo ka kai whiwhine. Wharatau ki e ngongo tuku mai me ofisi o Dazenok, ko ki nga tolo eni kua pōka honau sea ki Scotlani, mi e nau ngāwe oskia verenga mo whautu mau ku honau tareni ti. Ko e sipoti e walu e whawhikiki ai a tonga i he whiauhini koe a terita, fuhu, basketpolo ka kai whiwhine tau tau tō tolo, ko e lawn bowls, pe ko te kapulu, suto, lova kakau, hiki mea mamawha, kai pe foki ki he net polo. E te tāki e ti mea tonga e ka teni e tala, hurita veve, i ono to'o e fuka e fonua, kai to'o e whinau lino o huafi, me e timi lova kakau, ai ama e whiau i hono wa full mātoru. I he whamata, mi he sikitai se niare, ka koe purelahi e Dazenok, ne dina lātou vea, i a prokalama wha televisione, nā ne whaha ai, ai whiwhia e kautaha sipot wha whonua, ke whengai aki, mo ngai kautaha sipoti, i ono teuteu e whanauni ki he sipoti kom ni ueri.
2: Ko sipoti koe ni, o ku kaukai whonua ni ma a fitutaha, pe a o ku whiwhia foki ai Dazenok, to hoko pe foki ko e komiti a sport komni weli pe ko e Commonwealth Games Association o ku whae whae ngawe aki pe mo e ngai sino sport ko e ni hono teu teu e whanau ko e ni ke nga ulama atu ki Scotland ko sport ko e ni o ku ko whifra hape ko e sport atelita pe o ku itongani a hon a e ono whafofonga ki sport ko e ni pe
1: Ie ne pehe ko atamama tō ta whaiva, kai pe whoke a Benjamin ta iloa me he aterita, o kuna teuteu pe itongani. Pea koe toenga, kuna whamalo sino kotoa i toa pure anga. Kai kehi koe toenga ko ia i timia tonga, mi he fuhu ko Joshua Tonga, whiahui basketball for America tau tau tau tolu ka kai whiwhine, lesi la whinau, mere katoka kala, pe foke a whinau Caroline Tonga, pea mo Olivia Maumi Pouliva Ati. Mi he teka pulu ko Amerika Nathans, Barris Baker, Liam Hill, kai pe foki kia Jad Nathan. Koe suto e whiauhia Paula Monta, lova kakau ko wawahi afu, mo whinau lino huafi Ned Polo, e iahulita veve, lavnia lavea, iuni palavi, Sofi Kamposini, atolose whainga nuku, Marie Payne, Caroline Luana auka folau, Leila tui nuku afe, Isabella whainga nuku, halaivalu toutai olepo, Emma Mateo, pefoki kia Alice Koka, peako hiki mea mamawha, e iaia Joshua Wycliffe Jr. mo Scotty Manmua Jr.
3: Ko pia o lia me whamumitaha mihe mla e o sipoti. E si ko maa fu pia mihe kauhiwa ia koe ni o kuhoko.